0: yak siya wa e.
1: Whakaro mai, marunga I te iarere ko tahirau ira katsi iwa.
0: Te reo irirangi o te a siya wa toa.